0: Ranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tuku iho mai hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātu ko whiturangi tia. Huri kaua te anua kia koutu katoa e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanau ngā karangamaha huri noa kau tēne ko hōri hapi mana te kaituku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei whai atu nei. Wā tātou pānui o te wā.

Hitayao ora hirio ora hitangata ora no leira ra tiake na te taiao kia pai ngā reo karongo hi atu ko ngā reo o ngā manu ko ngā reo o ngā tamariki he reo karongo pai he reo ka ora ai.